0: kwa sengibona ukuthi na
1: ngisola lapheto yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga vayo
1: izulu.

Bakawologoma bantu temuko kulye bintu bakatase mbuzi bakawo muntu kinewunyiza sibu mumono wabu baganda bange mkama wange mbewe kuba mugunji kuba bini na yu kuba mugore wa maruka niye kuba uruja nero itamu nire kuba uruja nero itamu niye kuba urusoko neserengeda zinange mnange neserengeda niye kuba kabira nika itamu nange mnange nika itamu mama niye kuba nyanja nekingira nange nintuga nyanja nekingira nagendo kula banga manzi gansanya abo terendire tare mama netegereda akawuruguma banange akawuruguma nsansanga ddaba biwange biniyena nanjagala naitani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeyendu mugenya nyina bampirira omwana gwenjogereko nafuka munango omugeya nyina banange tali baziwange biniyena nanjagala akawuruguma mukama wange niwunyiza ndi nasanga banange mbabulira amazima mukama wange Tine unyi za sebo na sanga nebisi nga dhe nunde ndiga Ziza matu Tine unyi za sebo na sanga ntayi nga dhe kumeswa Atika sezizi woja Tine unyi za sebo na sangu buyayu nga bunonde nkoko Sizi uriako Tine unyi za sebo na sanga kurukuma nga dhe nunde nte Ziza matu Tine unyi za sebo na sanga nganga nga dhe nunde pafu Ati sezizi kwa kwa Ningana, I don't know the Ligan and I. Kinewuniza, Banangi, Banangi, Bangor, Mugaxo, the song on the cup of the Banangi, Gadinun de Messi. Sizizi Una Sarum was the wound of Muga, Samagandi, Wangi, Nighttime, Bagaumu, Bagata, Saint Buga, Badu, Mingi, Ligan and Yagara. A Hawaroma, come by it, a Hawaroma.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sipo gombo musa isi musa zai zine mi songa kulu maru Songa kunu maru Itanga ndu Musa Musa foi go bore wi kal waina kan Imandu ba Musa fo